0: Yastama ya dage kan cewa ba zai murabus ba duk da matsalolin da yake fuskanta duk wani bangare na jam'iyyar sa na ya sauka daga karagar mulki. A Najeriya jami'an hamayya sun zo martani kan kalaman tsohon dan takarar shugaban kasa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da cewa har yanzu akwai yiwuwar jami'an adawa za su yi aiki tare a zaben shekara mai zuwa koda kuwa ba sa gargashin inuwar jami'a daya.
1: Zamu tabbata mun ji magana daga gurin jama'a da suke kasa tukuna mu fita dan takara saboda haka abin da yake ciki yanzu zamu yi tafiya tare mu ga wanne ne ya dace mu yi amma wasi processing ba mu kai ga kashin tukuna ba muna kan magana tukuna in lokaci yayi zamu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi.
0: A jamhuriyar Nijar yau ce ranar da aka ware wa mata domin tunawa da gwagwarmayar da suka yi wajen neman kafa demokradiyya tare kuma da kwato kansu yanci. To ko ana ganin matan kasar sun samu ci gaban da za su yi murnar bikin wannan rana?
2: Bakkotun shari'a kenan kurti kwanti kenan wacce ta taɓa rike wannan mukami. Minista ina jelar cikin dai madawai dai na mulki yalla prime minister da na tsaron ƙasa ɗanye wacce ba ta taɓa kama wannan madawan iko ba da na cikin gida ko shi kuma ana nan ta yi.
0: Tun da dauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin amma sai bayan na karanto labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekara ta 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali a tattaunawa sa da Xi Jinping shine tabarbarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya. Amma kafin barin sa birnin Washington Mr. Trump ya ce za su kuma tattauna kan Iran ko da yake ya dage kan cewa ba buƙatar taimakon Amurka wato China wurin kawo ƙarshen rikicin.
3: We have a lot of things to discuss. We have Iran very much.
0: Yace muna da abubuwa da dama da zamu tattauna. Mun riga mun gama da batun Iran ko su yadda a cin yarjejeniya ko kuma mu kace-kace da su. Duk ta hanyar da aka bi zamu yi nasara. Ana tunanin dai mai yiwuwa shugaba shi zai matsawa Mr. Trump lamba kan takaita sayar da makaman Amurka ga Taiwan. Tawagogin China da Amurka sun fara tattaunawar kasuwanci a Koriya ta Kudu gabanin isar shugaba Trump birnin Beijing. Sakataren baitulmalin Amurka Scott Bessent ya gana da mataimakin Prime Minister China He Lifeng a filin saukan jiragen sa wato jiragen sama na kasa da kasa da Incheon da ke birnin Seoul gabanin tattaunawa da shugabannin kasashen biyu za su yi gobe Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya kakkausar suka kan yadda kafafen yaɗa labarai ke bayar da rahotannin labaran da suka shafi yakin Amurka da Iran inda ya bayyana rawaito cewa Iran na da karfin soji a matsayin cin amanar kasa. Sakon da ya wallafa a shafin sa na dandalin Truth Social ya zo ne bayan da jaridar New York Times ta rawaito cewa har yanzu Iran tana riƙe da kashi 2/3 na makamanta masu linzami kuma ta sake samun damar yin amfani da yawancin cibiyoyinta na ƙarƙashin ƙasa. Jaridar ta ce rahotannin da gwamnatin Trump ke fitarwa da ke nuna cewa ta daidaita sojojin Iran ya yi hannun riga da abin da hukumomin leƙen asirin Amurkan ke faɗa a bayan fage. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Prime Minister Britania Keir Starmer zai tattauna da ministan lafiyarsa West Streeting wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin waɗanda za su iya gadansa yayin da yake ƙoƙarin yaƙar yunƙurin tsige shi. Majalisa da dama dai daga jam'iyyar Labour mai mulki sun buƙaci murabus sa'annan wasu ƙananan ministoci hudu sun ajiye aikinsu. Amma Sir Starmer ya ci gaba da nuna tirjiya kuma ya zuwa yanzu dai babu wanda ya kalubalance shi kan shugabancin.
4: There is currently a standoff between the Prime Minister.
0: Wakilin BBC ya ce hali yanzu akwai takun saka tsakanin Prime Minister da magoya bayan sa dake cewa ba za shi ko ina ba da kuma wani bangare na jam'iyyar Labour dake ganin cewa ba zai taba zama shugaba mai farin jini ba don haka ya kamata ya kara gaba. Matsin lamba kan Prime Minister ya karu ne bayan da jam'iyyar sa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaben ƙananan hukumomi da aka gudanar a makon jiya. Wasu 'yan mata biyu mazauna Gaza sun samu lambar yabo ta inganta muhalli bayan sun mayar da baraguzan gidaje da aka rusa zuwa bulo na gini da za a iya amfani da su. Tala Musa da 'yar shekara 17 da 'yar uwarta Fara mai shekara 15 a hali yanzu suna rayuwa ne a cikin tenti bayan da aka tarwatsa gidansu a harin bam a bara. Sun haɗa baraguzan ginin ne da wasu sinadarai don haɗa bulo da za a iya amfani da shi wurin gina matsugunai na wucin gadi.
5: The sisters plan to use their prize money 12 and a half.
0: Wakilin BBC ya ce 'yan uwan sun shirya yin amfani da kyautar kuɗin da suka samu daga lambar yabon da ke wato da ya kai dalar Amurka 12,500 don koya wa sauran matasa dabarun nasu. Yanzu haka dai suna harin lashe kyautar ce ta duniya baki ɗaya. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tayanzu kuma sai rahotanni. Shugaban Amurka Donald Trump na hanyar tafiya birnin Beijing a ziyarar farko da wani shugaban Amurka zai kai kasar China tun bayan da shi Trump din ya je a shekarar 2017. Babban abin da zai fi mai da hankali akan tattaunawar su da Xi Jinping din shine tabarbarewar dangantakar kasuwanci tsakanin manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Ka rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
6: An dai tsaurara matakan tsaro a dandalin Tiananmen Square da ke tsakiyar birnin Beijing gabanin ziyarar shugaba Trump zuwa kasar. An kuma shirya liyafar cin abinci kuma shugabannin biyu za su kai ziyara zuwa wuraren bautar China na tarihi domin gudanar da addu'o'i. Haka kuma shugabannin biyu za su tattauna akan batutuwan da suka shafi Iran da cinikayya da fasaha da kuma yankin Taiwan. Kafin ya bar Washington, shugaba Trump ya ce za su tattauna akan Iran, amma ya dage da cewa baya buƙatar taimakon China wajen kawo ƙarshen rikicin. Sai dai ana ganin shugaba Xi zai matsawa Mr. Trump da ya rage yawan makaman da ƙasarsa ke sayarwa Taiwan. Abubuwa da dama dai sun sauya a China musamman a yanzu da shugaba Xi Jinping ke wa'adinsa na uku kan mulki. Kuma ya mai da hankali wajen zuba jari sosai a fannin samar da makamashin da baya gurɓata muhalli da ƙirƙirarriyar basira da kuma na ƙera butun-butumi. Haka kuma China ta yi duk wani abin da ya kamata wajen ganin bata dogara kacokan akan Amurka a matsayin babban abokiyar hulɗar kasuwancin ta ba. Yawan kayayyakin da China ke fitarwa zuwa Amurka ya ragu da kashi 20 cikin 100 a cikin shekarun da suka gabata. A lokacin da tsarin haraji na shugaba Trump ya fara aiki a bara, China ta kasance ƙasa ɗaya tilo da ta nuna turjiya da jajircewa. Sai dai ko yarjejeniyar dakatar da harajin za ta ɗore, kuma ko za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu? Wannan dai ita ce babbar tambaya a wannan mako. Amma dai a bayyane take cewa harajin da Amurka ta sanya wa China a bara ya ƙara ƙarfafa ƙasar.
0: To ga da Raliya Zubairu. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda jam'iyyun hamayya suka so martani kan kalaman tsohon dan takarar shugaban ƙasar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NDC na cewa za su yi aiki tare a zaben 2027. Sanata Kwankwaso da ya ce ko da yake yanzu ba sa jam'iyya guda hakan ba zai hana su hada karfi da karfe ba don kawar da shugaban Tinubu a zaben mai zuwa. Rahoton Ahmad Kabo Idris.
7: Yayin wata hira da gidan talabijin na Arise a Najeriya, Sanata Rabiu Kwankwaso ya ce akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsu da dukkanin jam'iyyun hamayyar ƙasar waɗanda fatansu shine samar da shugabanci na gari. Habib Sale Muhammad Melimo shine kakakin kungiyar Kwankwasiya mai goyen bayan Sanata Kwankwason. Ya mun ƙarin bayani kan kalaman nasa.
8: Magana da yake kofofi duka nayin hadaka a bude suke, kuma muna kyautata san cewar in Allah da komai ya faru da ita ADC din ko ta tsallake wannan matsalolin da yake da ita ko ta samu damar tsaye da dan takara ko bata yi ba, amma dai muna tabbatar musu da cewar a shirye muke

0: tare, magana ce ta a zauna a duba kowane bangare a ga kuma menene za a iya yi a dubule, kuma a san an kafa gwamnati ma a wani role kowa zai tafi.
1: Kwankwasa da Obi za a mara baya kenan.
0: Muna sa ran haka insha Allah.
1: To sai dai a cewar jam'iyyar hamayya ta ADC, ko da za a yi wannan gamin gambiza sai dai a goyi bayan nasu dan takarar don kaiwa ga nasara. Malam Ladan Saluhu jigo ne a jam'iyyar ADC.
2: Shi wannan haɗaka da ka gan shi abu ne wanda yake mafi sauki. In har za mu fidda ɗan takara, to tilas ne wannan ɗan takara ya fito daga jam'iyyar asali ta adawa wacce take ta ce ta ADC. Amma ina tabbatar maka ba za mu yi inna rididi kawai don wasu jam'iyyu daga kudu sun fito da ɗan takara daga kudu, mu ma mu ce za mu fito da ɗan takara daga kudu ba. Wannan bai ɗauke ƴancin wani ɗan kudu ya yi takara ba, in kuma har ya kai ga nasara jam'iyyar za ta mara masa baya.
1: Idan tafiyar ta kasance haka, waye zai mara wani baya? Jam'iyyar ku ce za ta mara wa jam'iyyar su baya, ko ko a'a ƴan takarar ku ne za su mara ƴan takarar su baya?
2: In har za a yi wannan haɗaka, jam'iyyar ADC ita ce za ta yi jagoranci a gaskiya kenan, saboda jam'iyyar mu ita ce take da mafi yawan jama'a da suka raja'a kan adawa a Najeriya.
1: To sai dai a cewar Farida Abdullahi, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta PDP ɓangaren Tanimu Taraki, ƙofarsa a buɗe take don tattaunawa da kowace jam'iyya.
3: Za mu duba mu gani wane ne ya cancanta, wane ne jama'a suke so, saboda mu PDP mun riga mun faɗa kan cewa duk ɗan takarar za mu fidda shi wanda mun tabbata zai ma jama'a aiki ne, zai ma jama'a adalci, za mu tabbata mun ji magana daga gurin jama'a da suke kasa, tukuna mu fidda ɗan takara. Saboda haka abin da yake ciki yanzu za mu yi tafiya tare mu ga wane ne ya dace mu yi, amma we see processing, ba mu kai ga kashi tukuna ba, muna kan magana tukuna, in lokaci yayi za mu fara mu yi bayani inda ya kamata mu yi.
1: Wannan dai na faruwa ne yayin da mutane da dama ke nuna shakku kan yiwuwar tasirin ƴan hamayyar idan suka shiga zaben a rarrabe, lamarin da ya sa wasu ke zargin wasu daga cikinsu suna yi wa jam'iyyar APC da Tinubu aiki ne, domin kamar yadda ƴan magana kan ce sai bango ya tsage kadangare yake samun wajen shiga. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Nigeria.
4: To daga batun siyasa sai mu je ga batun ilimi, duk dai a Najeriya, inda kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU ta yi barazanar shiga yajin aikin sai babu ta gani kan wani shirin gwamnatin ƙasar na soke wasu kwasa-kwasan da ake koyarwa a jami'o'i da ta bayyana a matsayin waɗanda ba su da amfani. Yayin wani taro a Adamawa, shugabannin kungiyar ta ASU sun bayyana mataki a matsayin wani yunkuri na durƙusar da harkokin ilimi a Najeriya, don haka ba za su zuba wa gwamnati ido ta ɗauki matakin ba. Farfesa Abdulkadir Muhammad shi ne shugaban kungiyar ta ASU reshen jihar Kano, ya kuma yi wa Aisha Aliyu Jafar ƙarin bayani.
5: Waɗannan kwasa-kwasai waɗanda suka shafi ɓangaren humanities ne da social sciences, kamar abin da ya shafi philosophy, kamar abin da ya shafi koyarwa ɓangaren addini da ɓangaren yare wato linguistics da irin su fine arts ɗin nan, da abin da ya shafi tarihi ma da al'adun ƙasa wato kamar geography ɗin nan, duk gwamnati suna ta tunanin cewa waɗannan kwasa-kwasai da ake koyarwa kamar ba su da amfani. Mu kuma a namu sanin mun tabbatar cewa babu wani ilimi da ake koyar da shi a jami'a a yau da za a ce ba shi da amfani, kuma waɗannan kwasa-kwasai su ne suke koyar da abubuwan dabarun da za a iya samun hanya mafi sauki ta maganin wasu al'amura da suke damun wannan ƙasa tamu, musamman ma yanzu da muka samu kanmu akan matsalar tsaro, akan matsalar matsin tattalin arziki da abubuwa da dama akai.
6: Kamar a matsayinku na masana a fannin ilimi, shin ba a tattaunawa da ku ne kafin ta da irin waɗannan tsare-tsaren da har sai amfita da su, kuma ku zo ku ce ba su yi ba, ba ku yarda da a soke su ba, kamar ba ku a cikin tattaunawar da aka yi ne kafin a kai ga wannan mataki?
5: A gaskiya ba ma ciki. Yawanci waɗannan matakai da ake ɗauka za ki ga cewa su shugabanninmu na wannan ƙasa tamu yawanci sukan ɗauki umarni ne daga iyayen gidajensu, watan waɗannan turawa da kuma hukumomi na Bankin Duniya da IMF masu ba su rance inda suke samo kuɗaɗe a kai. Yawanci su waɗannan hukumomi su suke zuwa su ba su irin waɗannan shawarwari domin su zo su aiwatar da su. Don kika duba akwai curriculum da dama da aka zo yanzu aka canja su, waɗanda idan kika